0: lazo.
1: Esse dedo na dedo.
0: Oru ni bondi o ma nche mono, anyi bu beke na anyi ne butelu unu. We na anabatakwa unu, na mmemme oge nnoko umuaka. Bu nke na abiaru unu, site na okibe, unu oru mbasa ozi Radio Sapientia. 95.3 FM Onisha, Masige Olugi. Aha mbu uju, wankwa uju jureju. Una ama kwa, ndezi ndu na odinihu, ayina haga anorita. Habo, omarichi umu ntakiri isi n'ụlọ akwụkwọ. Dolphin Elite Garden School, dina 33 Onisha, aha habo.
2: Mwanda adiezu chidalu. Mazi ezenye lika si mbuduke. Mazi obodoze shikuwa meka. Mazi obodoze shikuwa gozi.
3: Wada ezenye lika chie mego.
4: Mazi chukwe buti debera.
5: Wada ndilo chimamanda.
6: Wada ukeze kosi sashiku.
7: Wada ndilo chimamanda.
0: Ndezi ndu na odinihu, daru no henne. Anyị ga-eji ohere a wee nabata onye nkuzi bụ Ịgba, onye nkuzi ma nke ekwe na-akụ na mmụta agụmakwụkwọ, bụ onye kụziri ụmụntakịrị a, kwado ha ma kpọrọ ha bịa ebe a taa. Aha ya bụ
8: Nwada Okonkwo Chinelu.
0: Onye nkuzi, daalụ hinne. Ndị ọma iji eme ọnụ tupu anyị aga n'ihu, ka anyị yọrụtụ n'onwe obere nkwa ebe a.

0: n'ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nwa m, kedu ka ị mere?
1: Adịghị m mma.
0: Ị rahụkwara ọfụma?
1: Ee.
0: Gaka iji fụọ akwụkwọ n'oge akwụkwọ owugo.
1: Kpee nne.
0: Nna, akwadochala m.
1: Gaa nke ọma.
0: Gekwa onye nkụzi gị ntị ma onye nkụzi ife.
1: Kpee nne.
0: Kịta nwa pụgo ka nrawugo dị ụra.
2: Ugbu a, Onyeka ejebela akwụkwọ. Nne ya malite ịlara ụla. Akwụkwọ agbasala. Onyeka anabago ụlọ.
1: Kpai. Nna anọkwa ya. Nne na-arahụ ụla ka nje gwuo akwụkwọ m n'oge ule na-eru. Agụtala m ka nje gwuo egwu. Nne ka na-alahụ ụla.
0: Onyeka! Egwuregwu ka nwa nke a ga.
1: Onyeka!
0: Nne!
1: Bịa ka ị ga-afịa ka ị gote ife ị ga-eji sebi n'abalị a.
0: Onye nkụzi anyị kụzi anyị n'akwụkwọ taata, ya ejezi n'ije abalị na ndị ntọ na-atọ.
1: Onye bụ onye nkụzi gị?

0: na-ege Radio Sapiencia.
1: Deme daru makika na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara unu site n'Ọkaibe ụlọọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ Ujujuru Eju. Ugbu a anyị ga-amatasị ihe mere oge Onyeka gara ịzụta ahịa.
2: Onyeka ejebe gị gote ife n'afịa.
3: Onye nọ ebe a, onye nwere ahịa?
4: Achọ
3: m igote ofe, akwụkwọ nri na azụ. Ebe anya ka ị na-ere ya?
4: Ha ncha niile bụla puku naira abụọ.
3: Ngwa na ego were.
4: Daluo.
2: Onyeka egosi gị egotesi anya ihe nne ya ziri ya ọ na-anazụ ụlọ.
3: Kpai. Nna anọkwa ya. Nna anọtago. Bịa ka isi enyi nne.
2: Kofi zụgacha, nne Onyeka ziri Onyeka ahịa ya n'abalị a. Ndị ntọ wee tọrọ ya.
3: Onyeka! Ekwuru ka nwa nke a gakwara ibu. Onyeka! Nne, bịa ka ị gacha tigote ife ị ga-eji sie dị n'abalị a. Ọzọkwa, onye dere n'ihe na-ekwu na Radio Sapiencia na ndị ntọ na-atọ. Bịa ka ị gacha tigote ife ị ga-eji sie ofe n'abalị a, ọkwa ngị ga-eri nri ọgbasịta amụ. Nna ndị m aga. Nna gị batakwa, ọkwa ngị ga-esiri ya nri ọ ga-eji rie n'abalị a. Onye na-anụ bụ m.

kwuru aka anyị dị n'enu. Aha m bụ Uju Nwankwọ Uju Juru Eju. Cheta na mmemme oge nnọkọ ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a n'izu ụka ọzọ na Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Mmasị gị, olu gị. Ụmụaka azụla azụ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lee
1: mi
0: ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.